na hadu chat kartu jina jogane do gre mi to kara kondu sa sara tugu basa marum jalal ya ya isen wala chile to takardo mas kangara sna ro so gre mi tarti do be de page perte tun patali sine karenne kartine jogana do dro munda makila tarti go do be de pcd ngan page go mamu to kasara technicien me gdu done to sa na dar si akuji ya kam ya bol

seyida mo kɛmɛ surɛ la bata kulɛra i ma jɛnya aw yi ka pɔnjare dɔ ji lanba na yi kɛ n dira se yi karato beya tɔ wa mɛtɛrɛ baajɛ ma bulɔa baw ba di baro n pe de kɔnseya juni.

Ahmed Seni no su seni mardoche ma gabayang seni natala kano se me diang firma ti tam sir lam tal bu se lura ko dai da anin kai ponga sen kai se ama kan se jak dong na baywa dona dosen lai adai hai gano do hai lumbo fer yo boy do ko gama kai do bay ni wamno do ai ma so wala no nya ding yeso sen tawa ma ma gano kere wo bo ti bu lai blam no je ma sen la din ga yeso no fermi yang ko bir jar ma ga hay bayl kan di ganno dunya to ko se kon ga som no fer yang me ko bir na di nen pa su sen dai ka ro fer wi tungil te go nat jam ga sidi emmanuel bi legi ma wal yang go so su sen do gi te go nat jam dai di ganno jam hay se bo gi te go nat jam de bi ga wat len le bi legi ma tukura ama ni ga hi jam no lai mai bi ni gi te go nat jam no do bang lai di ta ga no ba ma ho lang do tang ma se ni wer ga no ba di ji ma ga kan sa na ti bi ha fer na bi ni de adai de ma no lo ka ti ga lai da no ma ka pe ti bo bai wa so su se ndai ka ore no

jamina radio ta zam kakara jami to za bi to tsamma gibe kalla ba ma zam da mun tanu yam za kun juma bin to tsam juma min ta juma ne da tar sai ya ba za kun juma da ta ba fa to tsamma la gibe ta banga to bi to za ya da dan zam kakara do galla ber siri yo ta tana zan ma na makaban anana jeudi zan ne ye ma fi balama dimune ako naga shalaye tak ba fa fi ut fi ma gabayo afishin aka sadaka ya gauya mazadan etalla su yare zan man namuka bugun kabin teknika mahmud gasara ta tufe mulamadi na asamao mahmud presidenten omzons jimtan roger dama ga fabu abi dimijo jimpafi daga lalin sirmana mi gaban bayar sirmana pika ga defa farbane mudebe ka ba mu da yabalan kallara mudebe kan so to zama mana zama sanaba kabin technique

yau ga nan to cham chama minute jama nai jama dapi betawo to chama ne wata bangani to agebe afikana la bedis man to to cham jama minute jama dapi babalya da za ku judda man din ne yin fa di davida ako faka yama dina faka dagbil ma dina digo digo mi fo da ba na to ma zin ye be kashi lan ta sala sai to mun to ka bo ya ya bo ra ka ji ki mun to ma ba ma de gi ngwari ya ba ma po ya bo ki de gi kan ga mane ba so ka bo ma kan de sin ta be pili pili ka fi bo ne be ka ma bo po ra tele be ru ba bo a ya ra fi ga jun da ma ke to ya ga faka ga digo a ya nya ka so ka ka faka digo to gebe na labari sirman da waka fafala bai na soso to zama manaza masa na ba bai mari sirman mai ga ta yi na ɓoprin ministr mana da maɗi na alamai halina ta su da waka na zafel na delegashon ma urge faka ya maɗi na algeri da ma kalfafil delegashon wa koyi president conseil economique social environnemental ma faka ya maɗi na algeri a koyi da maɗi na mahmud bubakari ni de yo te di ayo ko golo do ako larba president yama bena bo conseil economique mitafa boye ko golo do gi ka je don te nam zama yama na zama conseil economique ma yama na zaro aga tangra patagua se chan bera ma si ojener gona jama gua te tliya ma yaman kaso ga yaye ma lamu donge kane so gure ya karaban za ma yi ka doni ko tingri ya ba daga tusu ya ba ting tusu ka pilpre minister tamadina alamai alina ko gul tusu zo mata don ya be do president master yamadina made bo conseil economique master algerio akunglana sushaka dinta gure fa farbo zo mo farbo bo eza na tin ya gura yu bure chobje kaji de president sir algeri man bo osa ekonomi wo filza ay do fa jita la pan yana to ka na to pa na to je magi ka ka sel yi pa min da ma fa ko sir chat ko ye bo selam nay o azat fa na yo ka kal sir chat ki na yama din algeriyo mo ga ka pili mir jama ka wa je de bu ma nya su min ga pili so gol je ta sa president guareo president masel algeri te ki na president masel chat da ma din na marshal mohammed idi debi itno na ba za bu ka ma gbar ta ga ki ka sa chat ki na yama din algeri bu fu bu mi ya bun ka do yamo bu ma wa nya ka kalon ka ta ya ni ga kal ta ga to ta guareo mo ga ka pili chin chin yo na tabo mitafa buaye patugua session ma ordinaire ma conseil économique social culturel et tekin environnemental ten dessous comme ten dessous on ten po hotel ma dinaradison blue président ma conseil économique ma yamana dama din docteur ahmad mbodu mahamat ako geten bo faye ka faneo ajita lapa yana to zaki magi ka su shi soka lamar buma aram ga don ajita don soka yi prime minister mul prime minister gane su shaka turta ko gure fa zo ga kara lam guwa ka su ga fa bo na buma aram ya shabu kan badar wal bura ka zo fa shi buma aram ya shabu kan badar wal bura akoyi bo ka su ya fali je buma zamo ga don po to zaye be administration gol ala no bua no ka juli te kina ma ka zamo ga don ka ka bua mo shi wona fali ya po administration dawon daga ne bua ga kan ingu fali ma ka juli ka aso wala ya ka goya so in ya ba ga filba da ma dina Dr. Ahmad Mbodu Mahamat ta fa bua no ta su gol zao ma ira za abelan na su fa bua yi kiba yo afafakan jamin cicin ta je su ga gaba to doni akoyi gbaza sa ta takina yama din sir egypt gorta su tin da ta yaye ka ta yi mu gina ta yi won fa bu fene wal nan bu ma an nan nu an no kun da do da na zana ta je bra fal yaye mu ta won ge ta fa ga sir egypt ta bi o don fin jamar turguaz sai
kazao taka tele kika su gadonga ma yamana gura fa teo e teo donge bana za nan jamre tria ma fi novembre si wajinar gwan jamu gwata tel dapi gota jabra su yama yaman za na ga yana kene ma devlan so fa ba yaki ba kazao tele kita su po minister ma de boza gure yo secrétaire général patu guay mamodo ya po minister ma affaires étrangères de ma dina mahamad isa zakaria ako ya fa buay yo minister wala minister ma de bona bo jamsu e tele ki bona plateforme ma dina on e height ko gozaro mo tele ki wo malaka so ga fo bona bo chamcham na bo jamsu serchat afa bo jamsu makal dagan gota su won da mamani fali ga yamatin akoy minister ma de bo jamsu da madin abdul majid abdurrahim mamad ta fa boya fa bo abli ka yisa tarfa kapil fa dan jamsu yimaya ko gol fa fu bo tatlao kan bo ma gaba ma gaba kaso sabin gwalama ka da yawda talai ta su ya ba tagni tin kapil da zaba pane ministre Otafani Afrika zamo de yalma ya wala yalma mo gbadu se char gwari kama de bo jamsu se char ka zamo ta bun kan kin danlan jamsu yi wa uwe kana gavyo ya yani mire ya lae makal da bu ma do fa bwa daga tsu be mabjur birbe mamur gasara maso zalalero

Dani radon walde jox la bargoyde fi nagade fi chat ke ngade fi lina se doyam quebec en glof don boro chap ko gal makumi no lay hode ga jamen tani ke ngade fi lina amna kene may la bar faydi he fur masana awa faydi sumze la gule diglin fi gulyal da gani si ga ma en englo kam ga me mamot kasara te gure mat wulit ke anti asma wo mamat tabak ga en sama faydi klo mom yum la wana te ma kafma wali ga hera tu chat fet ke ni me jimda be maji roje lo ventolam dan a jukila bum de fi ga minano jabru mol koron fi lo vindi ak gigi debe nigi masan non kafi ka ni gi sati li ni figia kum von de vedin ga ni to al fring wala ka ni nigi masan figi de ma ka ni ke to to kan la wala sum do von masan ka sa tun ra dena la wa ka lin ase meno ka ni von masan ka la wala ni su humu mon ga de fan tisia gigi debe nigi masan se chat na sa kamuru na sa kash lo fudon e alina masan non kafi ka de fan to da mulian masan non kafi su pe de tami mole sa majestes sambil dapsiah kay nam ga sama doktor ko hum radiot na ga de devan tala mo ga jox e jaft wala mo e sam nga na kay sama yam ha na fay mi generally asali lay su kay nam ga doktor ko hum radiot na ga de devan tala mo jaft wala mo ni se gen num kafe ay ni ga dala ni sigi fisi ali me kam mo gen gen may na di hen ki gide num kafe mulian no fi masan num kafe chat na sa kam no asma wu kak tolom ga ko dulo.

launka sumasana launka kigidebe nigi masa non qafi kay nigi sa qaysa lin fi lobna qayn fu do ay biro le bo sina elbo ay gasa sumo cha wan lona sa qaysa pidangana sa qaysa lob non qafi de de fane tigya kay nigi sa laqiton su ki laqon ga yan marki kigidebe kigidebe nigi masa non qafi launka ahlain ninamo qayn e to firingolo en gumdebe en saqasi yordan goni lawni fulki teng yerdale en kalon kalugo jia en ki e humene humay la barna la samaje e jang la samad do la bara kay dom ga en telem gais ke sum sabudan delen chosti gan ge glom lokam ge mot kasara gudu matulit ke enti

Assalamu alaikum na isa kan yitem India ga karkala on studio on fadoro de chadiga ga nugo janar karkala le gitena no barga munam sun tanami yedni me nga ajilla me chan narama sey naraka ga waka ga duki yu ha gara ka yam walla ranga doje ko radio la belle e pido di wera ga mandu ngin ko mane chala garo ni abinde de dai sabi somu kala ko reede gere kam mutena na barga munam sun yo munga la mi ngi kala on de cabinet technique ata dem no wa ka sar ga mat nay no barga munam sun yo mi yo de yam chalon mi ngi kidi ga kinni yam chalon technicien dal mo mo chalon ngi chan ga mahamud gasara ai ton machoral degram ngi chariga asma mohammed tabak kore wolingi de ngi changa mohammed ali go day dran ngi ngi ko ronde cabine technique wa rayon dirigi dan tan ngi machoral ngi dum ngi changa jimta roji lunga chella micro ga abi habar ngam nan go sande tan min dirigi wa chiringa wa ya ibrahim mohammed ngomi nga pigalu ga kamoro kam gum ko manangum ko bal ngam cabine technique de tal dum no ka sa day min ki ga gen ha gaire hordo mu ko min

wat day mako ma nor bene chap ga day re kamana ni le basa kan itemi ndiaga kal kal muro mako mo kala ko hallo la velle bidu di be abon mo ngat na mo ka sedi mo ngo matane no hum wan ge day son dio ille ho ba daw yu duge kamana ni le ho ba ay jimo muro mako mo kala ko bulin gre son dio mi yo kere ga je yadu gom no ko lon de cabine te gini ga te lim no ka sedi matane na bon mo ngo son dio mo kurum no na re ar ndemo chala la nga do mo lungi chan ga mahamud gassara ay ton ma chala la dagram ge dengi chada ga asma o mahamad tabak day dran ki wi ngade ko lay to non inshallah wala wali ngade ngi jana mohammed ali ngak ni ko non da cabinet technique ngi ngum matna bar ngum ngus ndio ma waray on dirigi dan tan yom inshallah ngi dum lungi chen ga jim ta roger lungi nata ga bar ngum ngum ngus ndio na ro ko rom na ria yi chen ga day atilem ga yus ngi nata na ro lungi nata ga ci ringa o ya ibrahim mamata mbomi ngi naka nagoy gre wa nga la bele pilo di bi ngonde chen ra mo se na wak kal kal ki ya wak ha ga lu ki ya ga ra kam ko mo kala ko rom ni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

tanin jamina radio mongolo bas ma tete yamana onama karamin bon fidi ngot ganti masar bon karge util kalvanina basar pubu mbatu dombo yama karge ma asuno aya pumu konina min fana val mamu kasara nis me man ka azia listen de kai digambi korke ba igamina bamai asmao mahamad tabak ka ka igamai Mohamed Ali Kakarmay ni suma isona presidente na civière nazia sama mana darli gramna halang halana mendelo kan ko magarni jimta roger sura credit sans fil lopte ziar palanga but ko ziga ma kala kala tilen kala kri civière humane asia fun dim gola ta bo mon basso bu ma koni na kono ta bon ma kumuna yanana wangnamu simo ande kortangal perso le ko la permis ay hum so legina hum may disu abdel aziz changla tokama kan tem tito su tramangana korsanga kaka zeyita iyo hum igir iyo kwarna

0: Quarantal, Tarasa, eh? Fatamba do Karakuri, Aradevana, to your valley, we boom on Bassa and Gitua. Boma and Bassa, and a kicking one. Golo Ministerna Alamai Halina. Boma Makana, Namdalu Quagina. Quagina Cholenga and Damara, Algeria. Quagina Cholenga and Damara, Algerina. Samay Fugazina Nisamay Mangola, Kai Tabmasia, Tabmasma Colcator, Ora. Anumbara Zimbo is Mamma Jaminana Azimbalin Sunda Kai Anna Sum Basmagira, Colca Halka Tagasar, or Umbassara. Tokmazin Gola as a Katjanga. As a Katjanga Pumacanico Nikandata Samay Mangola, Kai Tab Namaga, Umbasmamba, Algerina. By Usun Umina. As you just took the Chicho Golum Ministra, Alma Halina. As you just took the Zuani, Kachivira, Ora, Somora Kadega to Tuku, Ombassmer Algerira, Ombassmaker Chata. And then I'm Samayama Foxu, Alcerina Yamana, Mahamat Bukari. Namti Araba, Basmer Chata, Ombassmer Algerira. I would some wasira call Fogo Ultrasisetta. Ni kind of ta, number will you talk? Bar number will you talk, Carney? Kitepungola, Mamul Bassa, Mapibilla, Ni Marachel Mamat, it is the Idno. Namisa combi Malia, Minana, Hepomba. Ni kind of ta, Yalmaima, Zika de Lamum Basmazirna, as you are Barbara Mu, soon Basma Yirkanga, Tanin Mike. Ni talkungola tang Mike, ni poembana. So al kata kai wulla kai irira toto mbasa kai safima mbasa na hala asiki jang tok da tani pou mai makana filgia ni hotel ya ana radisu blur samay mun gwalla kai tab na mun basma gira ni docteur Ahmad Budu Mahamat na mi samay mana malfun sundana azeli tamasa na ba ni pou na to yam fidi ali sunda nana Mina takkan apa? Bas mager kar iri kai wanda. Samai ragili bas kaisar or halang. Telim bas kaisar titar halang. Asi afi usen di kuasini civia. Mina tapi ilinda na bas magera tutfokni civia. Ni mahu sam doktor Ahmad Budu Mahamat. Namden asi sunisia ni sun mera apa? Samai ragai likang kadi. Sundo mbasara liginu kikidik mata, nuhi chivu mata. Kwa chivu ndata suunu wa ugu kwasia, juni suunu wa samayra zilata, su kisu wa samayra zilata mai. Ye mayra zi su maisu Algerina, aisa zi mungwala nwani. Nika yal maima asika degala mubas mazirna. Asin bak lazir mai, asisu mbas mazir hini bak mazir mai. Hini dok ilina abini maga mayra anpa. Kuvarman hini samko tlat komtini, Ili sunda kai hepa kai wula mbasa undadur mai. Minister suli sunda yang minister mai nga sarat doktor ni kai chita kai chila. Utama mausu mbasa habgira. Pumai makana mari azifitazia. Fimai azifitazira akwalin kai samaira doktor humbas mai gir tanini. Sok larazi kafu wazirana. Chilau irira ni teo. Nana chili iri gumbadi. Sana tamli tamu. Kol iri mambara. Kaset umairana. Mafin kwa mumai, mafin kwa mbiri kanadi. Chili sana ang, chili sana. Nasi kakangani ahal uli na ma. Manazifun doktor, tokani doktor maima, minister maima kaltar doktor utamba. Abdel Majid Abdrahim Mahamat. Na misa malfun tokana malmaira sim malfun tok malena malfun tokar wani minna na bas maygira azhal ni sok limay mana bigin maga mayran ba fun kadna chilla ni teura ka ugi mansun chivia ani sumay suana uli tokana halak ni su antuli sunda achil sun asina ni ko sai asina ze fasu usi ki ko chivme hal tasigyo Samaira zi watayu mbasmair dangara chivia اليوم بس ما يجرى كل نتاع أسئلة دمائي مامنا الدكتور عبد الرحمن منيسرنا عبد المجيد عبد الرحمن ماينين نمين تيو لو أنبا إيه ريرا لك كاك جيفياني بس ولا أنا أم بس ولا ني كو سوما سوانا غاري كاي چلنا حال تسيكا سون مايرا أسئلة دمائي لناس لي سون مايرا جيفراني سون لفي سون لجيل جيفير مايني تزون تزيد مايني basa hin wul ko lo sun das un latta u fanir ma bo mo basa matu tegana ani simay man jamina tok ngwala hin aliya na ya ta fidra ni tok mayran ba sap mi sumay suana kol ka sa fina bas may yir may un bas mayra egyptar may ani ton data sumin tar katna gitang disunisin pumakan dei azagili sundanu simairan minister mai vayi panarombas mai danga golgay korfuta hawlima metanga mai ani suwan yalla ga idisiyara kaisa fina amba umbasana umbas mai girlay umbas egyptar lay azagani sunda azimin li sunda tarika arba azifita segi tok te ay ciwe ani ga ndagmara egyptara ani upu mai toyam karyena utilne toyam teona pasamaira chakwanda awan da ga sun ba fita zini fun lamaira zini ayi ko duka hal hal hal hatta ikata sai zini zin ba ce ba zin aktasiya asu ce ba zin aktas ta kamba ini ka zini kan ga fokasiya wala uzu ko kwali in ce ba zin ce min dole zini magara dole mai ran dole su magara hinan juna ne ga irira un bas mai egyptar mai ira un bas mai girkan ka tanin mai ni secretary mai ma gwalna ambara malisun da yan minister mafai panar umbas mai dangara yamar mahamad isa zakari ni samai ma kalisun da u asina gaumai ba ma umbas sanani na kidak nam tabina ka ni telem guys ni samai mana na iri mamai ani an a girman charisole na deni funzundu konon na nini kai gira na tuwa technician tisole kolo
1: Liga da vangolia na Chibolzenga paria mukom ta ta ta ta ta ta ta Sani machona angri wotan kulmina Mozina yo ikiki kolo Mula datia

Kursunan dala mga nga siya na hadiya khas ronda nga tri tabak ang tamani ne. Gwato adir nan para. Para nan dala. Butong ne. Desman. Kal, kal, kal, kal, kal. Tanon i, wasimu ne. Kakasa ka chen ang kashin ne. Sigde utuk burdu burdu. Utuk anjar kawas. God borxon nan un ko man su masulis ne ciegne bubgne kay nan ka ci yon targata tar kanal de kay xani agn bawunen mon waade borxon gal electne jakka fasida tanu ciegne nen kal kafutne wasax nan ka ci tara mon yanger kalida te argan kanjige argan kol khol khwas gannen torondoro ngannen gondi ngena ma anan bar tar bar bondi ha monene kal yanger gatene munde roxo ngalang yab korngongo ba tano bugne kal kafektene tulkhum bi doksen ashan khasara monene kutu tano mu talab ko mun cheganti wasiminen kana faxige wonank nanka singen rankirge kal kafa kaw bab gafal khagn ingam ngale mun de afanen balt gone gardi ay garabri tarnyet darnen hatta namanam korum masibu bo tano nang sing rankirge inkrin gotfini law de funen o ko fayde gray ko sone gray quran uto tan in rin got fin mak sik de bi khala ko kalang kalang kang mun de or ko ine aya kel khal alhamdulillah ina fu mun barobo na ma tubini ga tene ro di de ga tene kel alhamdulillah tanu nan ka jingene chegne bubne matak zik doge tanu ndok afi nan kashin shukran to wasine kemesek tak tak tak tak tamakhna she risi nabzin turonine ro khamise ro macha navratain bardu bruyo sur kar machine tizirina fine cabine technique sanwe koyan creo ngale studio ti rondeo monse omar idriss omar katak bindala lengeme mon sarne korkel sek denga ningam rasi lafia kogi kogi segi saram timan failer jobe sadabe de yakumra ati lafia lesi ngagne cabine technique